0: tuningan le le gigo le gimati ga na ando tia aku ni gedu ta mo de ba te gal ku e me wa go chop pres te na fote wala usas unyo jobora te me ya stri aju jo to te se vitali che ko tabne an e du de tuin se bena aga ba ta yu ko me gedu le gigi ki go se kapu e me so go du de me go MCA go I gavana au ni nun I nyuru te rad de bara aja mu raja
1: 5,000 Kenya shillings in star 441 hash.
2: Mechele wanchi mjigege mapema kabisa sana. Arab koski ya nkapenguria sigega saitoti nkiricho.
3: Wai gongoe Erika. Agedil. Mayo kia. Kina mipe Erika nini. Ligila ki. Kie nai ngong sige jaresh. Ko giwa ikasi na jai price. Kwa taba nolin urne nyunganya abu wacho ale suna ngolio nina ugi mwago len iso uru mago ugeri abu wacho ale maundo abre mbuni hageti mbuni kwa kasi ako amena nyungosu ako ndemu mwakse nepe kwa muu kit amena kwa mungsa yebio chogo peinde inawe ake onda mweka muu porwe ake onda mweka mungo juwe na onguni mwene pongezi raisi akotestai guno to akoko koto maana nyume kakati itangu biche to mwotelgu rait mokyoge rain gore nungi chaa ngatia akotwa ila ngalakia ngolo raisi kwa imana bisa onguni omojine negiru wogi akitungul anna oginye onge imisan Nera nichu, au kitom kwa isi telgura, kwa telgura iti. Otherwise, au gero wale lapke itai, ingache. Gongoi, gongoi kuro ina kukuno.
2: Gongoi, gongoi. Ngebe barata Arab koske ngebe barata na baka panguria ngoye mashabiki ya jacho migo masata na toska ijingjige 5000 gakite suyo ngete 1500 kwe 5000 ago mita duge et namba somo tangere ma tomi namjige chita naga ibaishe silimba wala na usilingi ishe miambili itinye baro enda na watane garara ni namjige 5000 eng duge et namba ta duge et namba 3
1: Nato Gosta 441 hash 5000 chia katul neto minyor chige giwe duge namba 3 aginyo shiga 5000 saitote embelgo
4: e jamge Edwin tonu ya keri krono eni nafasi noto nuka ukono ne
2: karibu
4: suba bit ako awe kwa kongi korok eni nuka ruibu ntetetu tetembe tutafraini en analysis tuku jigaro ya kutienge ruta ita president noto ni mitene nga pisa kaa nyoton ye kaa noto koki psikis so kiwe kini kongi eruto ita nyi nukoi kabisa ako kui vai peruruto na mwaka ni krono kuku katiki president imoni kuku roba dropta niku wako ugen piko kuku le leka wala kemi lakini kwa irota na mwono lekin panta president ku pota biru kutuwa nota niku kuberu rei aku nota niku borgele mite na kiobo president ninyo so kuhin kibaiwai kapesa so utrifti in paishonik agen roto ita niku waiti president agen toksit na ama wei kukui ama wei kukui mingi ka imoni tukul kongete pomet paka giricho intoxi niko kakimwa oki kukisoke kongete kukanam titu tieti president kule ruti chim sautri kuki kimwa gile kimwa chile etaji president oki borchi president chomye okuma gile ki borchi ni chomye tamuko kima chiki ketuch lakini yipo ishuni kebororon kongo ngalali president ako mokule ilo mita setin kule chikokile l